0: Gippsland FM.
1: Magandang, magandang gabi, mga Double Cubs, Kabarangay, Double Cubs G, mga binatid po ng inyong Kabarangay Chairman, Fred Bober, na nag-invito sa inyo dito po sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio.

0: your community connection. Para sa Pilipino dito at sa buong mundo. Gippsland FM.
1: Alright, magandang gabi po. Dumako naman tayo sa ating community service announcement po ng ating programa ngayong gabi. Ako po'y nananawagan po sa ating mga kababayan na narito sa Gippsland area na kung sino po ang may 2 hours or 1 hour of their time na mag-volunteer po. Inaanyayahan ko po ang lahat ng ating nasa Filipino community. Kung may Filipino group kayo, pwede nyo po kayong mag-form ng magsasalita sa radio para tuloy-tuloy po ang ating programa dito sa Gippsland FM. At alam nyo naman po na papalapit na ang ating pag-retire, may early retirement tayo kasi nga ang health natin. Kailangan natin asikasuhin, di po ba? So, pasensya na po mga katropa kong mahal, mga kaibigan kong mahal, mga kababayan kong mahal. Please lang po, nananawagan ako sa inyo ngayon dito. Pakiusap po kung sino po ang gustong makisali sa amin dito sa Gippsland FM, Filipino Radio Program. Community natin ito, community radio natin ito, community connection natin ito. Huwag natin pong pabayaan. Pwede po kayong tumawag sa 513-48-444 during office hours. Pwede nyo po hanapin ng ating secretary or kahit na si Mr. Ken Thompson po ang isa sa ating mga board of directors ay makakausap din nyo po para po may setup natin ang inyong immediate training po para makasalang na po kayo live sa radio. Yun lang po naman ang inihiling natin. Pasensya na lang po at tayo'y gumagawa ng kabutihan dito. Galing sa heart lang po ang ating serbisyo, volunteer lang po. Pasensya na po at wala po tayong maibabayad. Pero meron naman po tayong kahit papaano nakukuha na kahit konting grant sa buong taon. So para naman yun sa meron po tayong mga conference na pwede naman po kayong umattend kung gusto nyo. At this year nga po ang conference natin ay manggagaling mula sa Brisbane. Doon po ang ating next destination ng ating CBF at NEMBC. Andyan po sila para magbigay sa atin ng lecture or update po sa mga pagbabago ngayong season na ito. So marami pong salamat mga kapatid. Sana po naintindihan ninyo ang lingkod na nais ko lamang po na sana kayo'y makasama namin dito sa Gippsland FM, Filipino Radio Program at 104.7 Gippsland FM, your community connection, your community radio. Abangan ko po kayo ha. At kung naisipan nyo na po na gustuhan na ninyong, sige, go ahead. Willing po naman akong i-share sa inyo ang ating mga materials para po tuloy-tuloy po ang inyong programa. Okay po ba yon? So, again, pwede nyo po kaming i-contactin sa office at gippslandfm.org.au or check our website on www.gippslandfm.org.au for more information po para po you become a broadcaster of Gippsland FM 104.7. We'll be honored to have you guys here in our program, in our station. Thank you so much. Sana po may makapakinig nito. Kung meron man po makarinig, pakipass it on po sa mga interesado mag-Filipino radio. Kahit na po kung anong language ninyong ginagamit sa inyong lugar, pwede po ninyong gamitin iyon. At syempre, music naman po general naman yan, naintindihan ng lahat. Pero you know, kung you are talking Bisaya or you want to speak in Tagalog or you want, oh no naman English kasi ethnic presenters nga tayo kaya yung language natin ang ating sasabihin. Most of our language kaya nga dapat magtatagalog po tayo or ang ating native language, ganun po. Okay? So sana nga po ay samahan po ninyo kami dito para magkasama-sama tayo para masaya po ang ating programa. Again, this is Gina Agustin, namamalikluhod po at nakikiusap po sa inyo, nakikisuyo. Please lang po, 513-48-444 ang numero natin dito. Please tawagan nyo lang po kami para po ma-set up natin ang inyong next session. Thank you guys. Maraming salamat po. Gippsland FM!
2: from the heart of the valley, 104.7 Gibson FM. In behalf of our ethnic program broadcasters, we would like to say thank you so much to CBF, your Community Broadcasting Foundation. Thank you for your support for our programs so we could continue our service for our community. CBF, your Community Broadcasting Foundation, servicing our community. Maraming salamat po.
3: Gippsland FM!
2: Atin pong pakinggan ang Ay Grabe Music, Inday Sara, Ilaw ng Pag-asa. Narito na po sila. Take it away po. At maraming salamat po.

0: Gippsland FM.
1: Hey, what's going on?
2: Gippsland FM 104.7.
3: Pakinggan naman natin ang News Blast. Ito po ang kanilang topic ngayon. Sa loobin ng mga OFW mismo, nasaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang protesta ng ilang miyembro ng Filipino community sa Japan sa kasagsagan ng kanyang state visits sa bansang Hapon. Pakinggan po natin sila. Narito na po. Take it away at maraming salamat po.
4: Nasaksihan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang protesta ng ilang miyembro ng Filipino community sa Japan sa kasagsagan ng kanyang state visit sa bansang Japan. Si Kai Saito magbabalita mula Tokyo.
5: Muling nangalampag ang Filipino community dito sa Japan para ipabot ang kanilang pagkondena sa mga pulisiya ng Marcos Jr. government. Sinamantala ng Japan Philcom ang pagsasagawa ng peaceful protest habang nandito sa Japan si Philippine President Marcos Jr. Naglabas ng sama ng loob ang Filipino community sa Japan kasabay ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa bansa. Sunod-sunod ang isinagawang peaceful protest ng mga Pinoy kaugnay ng mga isyong bumabagabag sa kanila sa Pilipinas. Kabilang dito ang usapin ng flood control projects na ayon sa OFW na si Aimee ay dapat maresolba ng gobyerno.
6: This time yung ninanakaw na pera na ang daming mga infrastructure na giba lahat. Ngayon, maraming nadadamay, kumbaga maraming namamatay. Sana po yung managot sana para hindi po masayang ang pera ng taong bayan, yung mga buwis na binabayad namin sa ating gobyerno sa Pilipinas.
5: Nataon namang nasaksihan mismo ni Pangulong Marcos ang protesta nang lumabas ito sa National Diet Building o Legislature Building ng Japan.
7: Si President Bongbong Marcos Jr., ibang klase, napaka-tight ng security sa kanya ngayon. Na kahit sa aming mga nagrarally, talagang sinabi niya sa mga pulis na kailangang harangan at ayaw niyang makita ang mga OFW.
5: Samantala, dalawang bagong loan agreements naman ang nilagdaan ng Pilipinas at Japan. Kabilang dito ang mahigit 84 billion na uutangin ng Pilipinas para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project. Kasama rin ang 644 million para sa Central Mindanao High Standard Highway Construction Project sa Mindanao. Ngunit para sa ilang miyembro ng Japan Philcom, questionable raw ang bagong loan agreements.
7: Kaya itong bagong hinihingi niyang loan, yan ang sinisigaw namin kahapon, tamang-tama dahil doon sa harapan ng kanyang hotel mismo, sa Hibiya Imperial Hotel. Doon po ginanap yung pagkikita-kita nila at meeting niya sa mga investors. Kung tutuusin po, walang isang oras yung pag-uusap nila doon, bigla na lang lumabas na siya uli. So ibig sabihin, nararamdaman po ng mga investors na yung perang niloloan at pinapahiram sa kanya ay wala pong napupunta sa mga mamamayang Pilipino.
5: Bukod sa mga pulisiya ng administrasyon, patuloy ding kinokondena ng mga Pinoy sa Japan ang pagkakaaresto at pagpapakulong ng Philippine government kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa ngayon, wala pang reaksyon ng Malacanang sa peaceful protest na isinagawa ng Japan Philcom. Gitna organizers, kahit makabalik na ng Pilipinas si Marcos Jr. ay patuloy nilang kakalampagin ang administrasyon nito, lalo na sa mga pulisiya na sa tingin nila ay anti-Filipino. Nagulat mula rito sa Tokyo, ako si Guy Saito para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahala. Esmanay News, Japan.
3: Maraming salamat po, Brother Guy Saito, at maraming salamat po, Brother Franco. Ayan, narinig natin ang News Blast at syempre nandito kayo sa Gibson FM 104.7, Filipino Radio Program, your community connection, your community radio. Ay, nakakaloka ang ating bayan, kita nyo sa bansang Japan, kita nyo ang mga kababayan nating Pilipino, hindi sila happy sa pagbisita ni BBM sa bayan ng Japan. Narito mo, nakakarinig na kayo ng kung ano-ano. May mga sinasabi nila na no to charter change, Marcos resign, Marcos magnanakaw, your term is ending, ganun. Ay nako, ewan ko. Kawawa na talaga ang bayan natin kasi sobrang lugmok na. Ayun na naman, mangungutang na naman. Ano'y ibabayad niyan sa gobyerno ng Japan? Anong ibabayad niya ang Pilipino? Aray, sobra naman, ano, di ba? Paano ka magbabayad ng utang kung walang gusto mag-invest sa bayan mo? Paano papasok ang money para mag-generate yan sa bayan mo? Puro palabas lang ang pera, okay? Mag-aayuda ka pa ng walang kapararakan, eh di wala nga talaga mangyayari sa bayan mo, di ba? Kaya nga tinuturuan nila maging tamad eh, kasi puro ayuda na lang, hindi nila binibigyan ng other alternative na makapag-produce sila ng trabaho. Magpagawa sila ng mga hub na para magpag-training itong mga trabahador natin, and then, you know, nabubuhay na lang sila sa tupad and naloloko naman sila. Sasabihin nila na okay, nagtatrabaho tayo, magpa-picture tayo, yan, yeah, nagwawalis or something, pagkatapos photo ops lang pala. Ganun pa rin, madumi pa rin ang lugar. Sino dinayan nila? Diba sarili nila? Kasi nilalakaran nila, marumi pa rin. Yan ang nakakabwisit sa mga ano natin, mga kababayan natin, diba? Binibigyan sila ng pera para magtrabaho sila, pero hindi sila nagtatrabaho, photo ops lang, kunyari lang, ganun. Nyari masaya sila, naghahanap buhay. Anong hanap buhay ba ang binigay sa kanila? Diba? Ang ano nga sa kanila, linisin nyo lang ang paligid ninyo eh. Diba? Babayaran kayo. May ganun na nga eh. Pero kita mo sarili nilang paligid, hindi nila malinis. Paano na yan? Ay nako, bahala na kayo sa buhay naming mga Pilipino, Panginoon ko. Bahala na po talaga kayo. Hindi talaga magbabago ang bayan ko kung hindi manggagaling sa taong bayan mismo. Kasi kaya tayo inaapak-apakan ng mga oligartong ito ay dahil nga hindi tayo nagsisikap, kaya panghabang buhay tayong inaapi at turing namangmang. Magpapamangmang ka pa ba dito sa ganitong gobyerno? Mabaw talaga naman. Kailan kaya kikilos ang bayan natin? Kailan kaya mauuntog kung yung mga followers nito, ay nga pala, meron nga palang troll farm to. Kaya kung sino magko-comment ng negative para sa kabila, ganoon, saka yung mga hindi nila kaalyado, ay patay kang bata ka. Ay meron siyang 100 o 1,000 pesos. Ganoon. So marami silang pinagkakakitaan itong mga trolls na ito. Kailangan sila lagi ang mag-debat sa mga anuman ang pinalalabas ng gobyernong ito. Kailangan sila magpo-promote. Ang hirap i-promote ng Pilipinas kung alam nyong ganyan ang nangyayari sa bayan natin. So, simulat sa pool ng pag-upo kasi ng ating presidente. May narinig na po ba kayo na ginawa niya na maganda para sa bayan natin? Kasi kung meron, maririnig niyo at makikita niyo yan sa channel ng mga mainstream media like ABS-CBN. Lagi kami nanonood niyan dito kasi lang naman ang palabas dito sa SBS. Diba? Mapapanood natin yan sa GMA, social media. Makikita natin yan, lalabas at lalabas yan dahil syempre, big news siya pagka may maganda siya nagawa. Ngayon, ang hinahanap ng tao, nasaan na nga yung 1 million houses niya a year, tapos yung 20 pesos na bigas, hindi na nangyari, no? 60 pesos na nga yung bigas. Tumaas na ng tumaas ang presyo ng gasolina, wala na, nakalimutan na ang bigas. Kawawa talagang bayan natin, hindi ko alam. At saka nakakaloka dun, pinataas niya ang bayad ng gasolina sa petrol sa bayan natin, hindi niya pinigil ang mga may-ari ng mga shareholder nitong mga petrol station natin na yan para babaan nila, hindi yung bigla-bigla na pagtaas. Pagay do, hindi, 1,000% kagad ang tinaas nila eh. Diba, dinoble nga kagad. So, hindi tama yung pagpapataas nila ng petrol. You know, one week, ganito ang presyo, 50 pesos. The next week, 100 pesos na. Ano ba yun? Tapos, nataas pa yun, ha? Tumaas na ng tumaas yun per liter. So, masyadong mabigat yan sa mga tricycle drivers natin and everything. Like yung sinasabi nga ni Senator Peter Cayetano, kailangan balance. Hindi ko maintindihan ng gobyernong Marcos bakit hindi nila ibalik ang ang PhilHealth funds, hindi nila ibalik yung 62 billion eh in-order na yan sa kanila ng Supreme Court, di ba? Tapos ang nakakasama ng loob dito, yun na nga, pinadala niya ang Tatay Duterte sa The Hague, tapos siniraan niya nang siniraan si BP Sara na tumulong sa kanya para maiangat yung pangalan nila ulit. Pero at nakita nyo, yung pangalan ng Manang Duterte, aniluyurakan nila. Wala silang habag, wala silang puso. Yan naman ako. Kasi hanggat hindi nga, sinasabi ko nga sa inyo, hanggat di niya binabalik sa atin ang Tatay Duterte, hindi ako magiging maligaya kay PBBM. Lagi ko siya ngayong titirakin. Hindi ko naman siya tinitira. Kumbaga, inaano ko lang, yung kinakalampag ko lang, ika nga. Maboboldya ko yan one day, wag kang mag-alala. Naboboldya ko na nga minsan eh, kasi nga talagang asar na ako eh. Sobra na kasi talaga, kasi yung ginawa pa niya kay Bato, kay Senator Bato, siya may order, tapos nung lumabas na naman sa kanya, wala daw siyang ino-order na ganun. Iba, sino nagsasabi ng totoo? Napakasinungaling. Katulad nung ginawa nila kay Pastor Kibuloy, sabi niya wala, pumasok daw yung mga pulis doon, wala daw dalang armas. Pero kita nyo naman, nakahaba ng mga armas ng mga pulis nandoon. Kasama nila yun. Nagkampa sa loob ng KOJC compound. Eh, dinumihan pa, binaboy pa nila yung compound. Diba? Walang galang. Mga bastos. Diba? Eh, numero unong bastos yung bossing. Eh, paano nga naman? Diba? Natandaan nyo si Tore noon? Diba? Nung paano niya hinakot si tatay, hatakin ko siya pag hindi siya tumayo dyan. So, parang ganun. Ano ba yan? Ang kapal na mukha niya, tamo na karma siya. Yan, MMDA na siya. Tagapulot na lang din siya ng basura. Demoted siyang bigla kay BBM. Kasi ba naman, lumabas ba naman? Ba talaga, ang yabang-yabang yung ano na siya. Lumabas siya. Kala mo kung sinong darating na kasiga eh. Lalabas siya lang pala yung lalabas sa magandang kotse. Ang gwapo pa nung dating na kotse niya. Nyek, siya lang pala yung lalabas. Ang yabang. Kala namin kung sino politiko yung darating. Yung pala, siya lang pala ang bababa. Hello? Ganun, feeling niya kagad na sa mataas na siya porque binigyan siya ng award ni Marcos. Then, next, wala pa nga isang linggo, binawi na nga eh, di ba? Ay, kaloko ang buhay natin talaga. Ewan ko, bahala na talaga ang Diyos sa ating lahat. God bless Philippines. God bless you all. At, yeah, mag-iingat na lang po kayo. At maraming salamat again sa News Blast from SMNI News and Current Affairs. Thank you again. God bless you all. Maraming salamat po. Keep smiling!

0: Gippsland FM.
1: Pakinggan naman po natin si Senator Aimee Marcos sa kanyang memes or short reels. Baka daw ma-Jason sa siya. Yan, pinapaingat si Super Ate. Sige, pakinggan natin si Super Ate nang malaman natin kung ano kanya sinasabi. Take it away po at maraming salamat po.
2: Alam niyo ba, kanina may tumawag sa akin. Nervous na nervous. Talagang sabi, wag kang labas ng labas. Anong labas na labas? Eh, punta nga ako dyan sa Tacloban. May binisita ako. At saka pupunta pa ako sa Cebu ulit. Ano? Sinabi na huwag kang labas na labas at huhulihin ka. Anong huhulihin? Ano bang ginawa ko? Dadamputin ka, sabi. At hindi ko maintindihan. Bakit ganun? Eh, sabi kasi, alam mo ba yung nangyari kay Jason sa... O alam ko nga, eh labo-labo naman nun. Eh sinabi yata niya na may sakit daw yung Pangulo at may kinakalat daw na dokumento, patay na daw, ewan ko yung bugris daw. Hindi ko maintindihan, biglang inaresto, eh pinalaya rin kasi malabo yung warrant. Eh anong pakialam ko dun? Eh sabi ng tao, ako magdahan-dahan ka, ganyan na. Bakit mo kasi sinabi sa interview mo sa Cebu na 3 beses sinugod ng Pangulo dyan sa ospital? Eh sabi ko, eh yun ang balita sa palasyo at sila rin ang nagsabi. Ano ibig mo sabihin? Nagagalit sila, wag mo daw sinasabi-sabi yan at ma-Jason sa ka. Sabi ko, ano ba doon nangyayari? Ang sinabi ko, yung sinabi rin ng mga PSG, yung mga presidential security, yan din ang sabi ng mga abalang-abala at sinasabihan ako dahil alam naman nila, nag-aalala ako sa kapatid ko, sinabihan ako, higit sa lahat, hello, ang palasyo mismo nagsabi, no? Yung January 21, di ba? Natakot ako, kaya naaalala ko yung date eh. Kasi ang sabi, masama daw yung pakiramdam ng Pangulo, kaya sinugod sa ospital. January 23, di ba sinabi nga nila diverticulitis daw. Alam nga naman nag-colonoscopy ng mag-isa at nag-diagnosis ng sarili. Pagkatapos nagbigay ng gamot sa sarili, pwede ba yun? Baka naman kaya hindi gumagaling at ang payat-payat naghihingalo. Pagkatapos nun, may anunsyo na naman sila na ang sabi, nagpa-check up daw, CT scan ba yun o kung ano, para tignan kung umu-okay na. Sila mismo nag-anunsyo. Tapos sinabi ng mga taga-palasyo, ma'am, naku, ano bang nangyayari ka Pangulam, payat-payat. Eh, abala din ako doon. Tapos, higit sa 2 linggo, hindi umapir. Di ba naalala ninyo, February 5 na nung umapir, eh nag-disappear nung January 21. Ang tagal kaya noon, tapos nung Holy Week, ganun na naman. Eh, pwede ba? Bakit sila magagalit? Bakit naging national security issue na sinabi yung katotohanan? Bawal ba maging tapat ngayon?
1: At pakinggan naman natin ang allergic sa pikon. Mula din naman po ito sa SMNI News Online. Pakinggan po natin.
2: Ayoko malasap ang hangin ng asartalo. Sobrang tense na tense dito. Tinatanong sa akin, basta ako singhos ng singhos. Ayan. Eh, paano? Allergic ako sa pikon. Ayoko malasap ang hangin ng asartalo.
1: Ayan, narinig natin ang super memes ni Super Ate. Yan, short lang naman yun. Siya, narito po kayo sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio Program at 104.7 Gippsland FM. Your community connection, your community radio. Again, maraming salamat po sa SM9 News Online and kay Super Aimee Marcos.
0: Gippsland FM.
1: Okay, dumako naman po tayo sa channel po ni Office of Senator Alan Peter Cayetano. Ito po kanyang tatalakayan. Cayetano highlights need to shift from reactive to proactive crisis management. Pakinggan po natin siya nang tayo'y may malaman at ma-update din po tayo sa kaalaman. Please watch, like, and subscribe po sa channel ng Official of Senator Alan Peter Cayetano. And please support na rin po ang kanyang channel. Thank you so much, mga kapatid. Take it away po, Senator Alan Peter Cayetano. And Cayetano highlights need to shift from reactive to proactive crisis management. Pakinggan po natin siya nang tayo'y may malaman at ma-update din po tayo sa kaalaman. Please watch, like, and subscribe po sa channel ng Official of Senator Alan Peter Cayetano. And please

0: Tina, etc., no? And then, of course, pwede silang sumagot, but sir, boss, kailangan namin malaking pera kasi ganito, etc., no? So, I'm saying this, not to point fingers, but napaka-importante when you're doing an assessment and you're preparing, napaka-importante ng review at rewind. Bakit? Para hindi mo maulit yung problema. Para hindi maulit yung mali, di ba? So, a problem should be met by a solution, not with a bigger problem. But if we don't learn our lessons, we'll keep having bigger problems. So, the other thing about preparation is that once na mag-review tayo, i-review natin sarili nating mali, pero i-review din natin mali nung iba. So, kung city ka, let's say Taguig City, anong maling ginawa namin? Pero anong tama namin ginawa? Anong mali nang ginawa ng city A, B, C, D, E? So, we can learn from that so we don't keep repeating our own mistakes, di ba? So, idadamay ko na doon yung attitude. So, like si Lani, ilan araw na yan, actually, ilan linggo na eto concerns ko sa pagbibigay ng ayuda, eto sa sistema, eto sapat na ba, ganito nangyari sa ibang city, ganyan. So, hanggang Sunday, Monday, sinasabihan kami, pray tayo ha, pray ha, we're preparing, etc. So, napaka-importante, never ka-comfortable or overconfident. So, kahit anong ganda nung resulta, ready ka. Pwedeng sabihin, okay na yan. And nangyari po sa akin yan, no? When I was Secretary of Foreign Affairs, ang dami kong interview at ang dami kong trabaho, daming kailangan kausap, daming kailangan puntahan. So, minsan naging routine na yung interviews. So, nung pumunta akong Al Jazeera, hindi ko ni-research yung style nung mag-i-interview, yung tema nung show niya, etc. Pero lahat naman nung facts, talking points, etc. And, you know, that's why isang favorite verse ko yung Romans 8:28. Kasi awa ng Diyos, napaganda pa. Kasi kahit hard-hitting, mga 7 million ang nanood. But that's not an excuse. So, I learned from that kasi sinabi na nila ni, hindi ka ba brief ng staff mo? Actually, brief nila ako. But dahil nga sunod-sunod, I wanted to relax for a while, dami nangyari, sinabi ko na sa dami kong interview, sila ni hindi ganon. Kahit na same group, let's say mga kababaihan, or let's say tricycle group, sa Taguig, may 10,000 ang tricycle, almost 20,000. So kung apat na araw bibigyan yan, every single day she treats it like it's new. At never overconfident, never comfortable, para nga everyone's on their toes. Tapos pwede kasi yung first day, walang problema, yung second, meron. Pwedeng 3 days, walang problema, pero yung last day, may problema, di ba? So guys, when we're preparing, you always have to tell yourself back to basics, di ba? Fundamentals muna, balik muna. So bago mag-start, deep breath, rewind muna. Has this situation ever happened to the Philippines? Has this ever happened to my city? Has this ever happened to my family? If yes, ano nangyari? Anong naging tamang solusyon? Anong mali? Ano yung facts? Kompleto ba yung facts? Ano kaiba nung facts ngayon sa nangyari dati, di ba? So, in anything we do, when we give our best, yung chances ng magandang result, maganda din. And pag hindi ka nag-prepare, hindi ka nag-review, hindi ka nag-rewind, hindi mo sure if you're giving your best at kung best yung resulta. So guys, Monday may hearing yung Protect. So I've been meeting some business groups, iba-ibang sector, just getting the feedback, getting some thoughts. Today, tinanong ko rin dun sa isa, ano tingin yung best case scenario, anong worst case scenario, anong preparation, pare-pareho ba sa buong Pilipinas. So for example, diba yung parating flash na presyo ng gasolina, mostly Metro Manila yan eh. Pero sa maraming island provinces natin, mas malaki ang tinaas nun, diba? So ganun din, for example, kung sa highly urbanized cities, anywhere in Metro Manila, most of Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, mga Metro Cebu, Metro Davao, problemang problema talaga yung gasolina because nga yung public transportation from riders, tricycle, jeepney, taxi, buses, etc. Pero sa maraming rural areas, pagkain at presyo, kawalan ng trabaho pa rin ang problema. Diba? So, hindi pwedeng one size fits all. But since ang media natin is national media, national papers, national networks, ang tendency natin dalawa. One is we talk about Metro Manila, and number two, when we talk as if we're talking na buong Metro Manila is the same situation sa bundok, sa isla, sa you know, sa bawat barangay sa ating bansa. So we have to be careful about that because pag nagbigay tayo ng tulong, pag tayo'y naghanap ng solusyon, kailangan personalized yan. Kailangan nakatutok yan sa sitwasyon ng mga lugar na yon, di ba? So, ganun din, di ba? When we say, we'll give fishermen ganitong amount, we'll give farmers ganitong amount, iba din needs nila eh. At saka, iba-iba yung sa tinatanim ng farmers, iba-iba din ang sitwasyon nila. So, everyone will accept the ayuda, everyone will get the money, but it doesn't mean, so, halimbawa, 5,000, sa karamihan, kulang yon. Pero sa iba, malaking kulang, sa iba napakalaking mas lalong kulang yon, di ba? So for example, di ba, kung taxi driver ka tapos gas ang gamit mo, kulang yung 5,000, pero kung jeepney driver ka, diesel yung sasakyan mo, so magkaiba sila ng sitwasyon. So napaka-importante pagka yung magpre-prepare ka, whether it's a family problem, a community problem, PTA problem, problem sa ekonomiya, kumpleto yung facts, tapos talagang naka-personalize or specific at targeted, no? Our government is getting there. Every day pag nagmo-monitor ako, nakikita ko na may adjustments, di ba? But of course, we expect na coordinated and comprehensive and very clear, no, na may clarity yung response, di ba? So guys, continue praying for the country, continue crowdsourcing mga potential solutions, then wag na tayo maghintay ng worst case scenario. So for example, kung may bakanting lupa, may opportunity sa bawat lugar, lalo sa urban, magtanim, 'di ba? Yung urban farming, dinidiscuss namin kanina 'yon, can really help our food security and to save money during this time. Kung mag online classes na naman, marami wala namang internet or masamang internet or walang gadget. So yung pagpre-prepare ng tutorial, lalo kung let's say college ka, high school pa kapatid mo, or high school ka, elementary pa ang kapatid mo, yung mga tutorial napaka-importante para hindi tayo maiwan. So many, many things to discuss, to say. I'll find a better hour tomorrow, but I'd like to thank everyone for your support, for your prayers. Nandun ang criticism sa democracy, importante yon. Try to keep it creative. Sometimes we have to get mad para mapansin, but napaka-importante na may sober voices parate. Whether yan ay media, whether yan ay Congress, yan ay nasa barangay, yan nasa executive department, no? But napaka-importante ang basis parate natin, truth, di ba? Garbage in is garbage out eh. So kung mali facts natin, mali din ang conclusion natin. Kung mali ang mga figures natin, let's say, sa pagbibigay ng ayuda, hindi mabibigyan lahat or hindi magiging effective, no? So, pray nga for these specific points so that we will always be much more prepared and we can plan better. That way, we can leverage and have a better response sa lahat ng problema ng ating bansa. God bless you guys. Have a good sleep. Thank you very much.
1: Ayan po, narinig natin si SP Alan Peter Cayetano. Sana nga talaga magtuloy-tuloy ang kanilang magandang balak para sa ating bayang Pilipinas. At sana hindi na manira ito, kasama na nila sa Senado. Hindi ko maintindihan bakit napaka-childish nila. Hindi nila muna pinag-uusapan. Tumatalikod sila sa kanilang responsibility, kaya nga sila binoto para makipagdebate, pero ano ang ginawa ng kalahati ng Senado dahil yun ang kanilang hanay. Nagsama-sama sila together, ayun, nag-walk out. At ngayon, naiwanan ang mga minority na siya namang may karapatang magtala ng batas. Pero tignan mo, pero mabait pa rin itong si Senator Peter Cayetano na gusto pa rin niyang ilabas sa bulwaga ng lahat ay mapag-usapan. Kung merong ayaw ng kanilang minumungkahi, edi magsalita sila, pero hindi yung ginadaan nila sa lakas ng boses, you know, kala mo porket matagal na sila sa Senado, kala mo ang kayayabang, you know, pero pare-pareho lang naman silang matagal na doon. Sino ba mga bago lang naman dyan? Kumbaga ay si Padilla, si Bongo, si Senator Bato, diba? Yan lang, at saka si Camille Villar. Pero yung mga yan, may hinahawakan na rin namang, you know, tungkulin sa gobyerno before then. Pero itong mga taong nakaupo dyan noon pa man, si Tito Sen, Subiri, si Bam Aquino, bah, nakailan na sila. Tapos ito, yung dalawang tulpo, yan pa, isa pa yan, baguhan lang. Pero nakita nyo, sige, sama-sama sila doon, together. Disappointed ako talaga kay Subiri, talaga, yun ang ano, Oo. Siya yung bitter sa lahat ng bitter kasi sinabi niya yan eh. May interview siya na binabanggit niya yung kanyang heartache. Kalokan, diba? Pero anyway, ganyan talaga ang mundo ng politika. Kaya masakit sa ulo. Ayoko na malaman pa. Pero kailangan nating malaman. So at least abangan natin at i-update ko naman po kayo sa mga susunod na mga araw kung ano mga po mga nangyayaring ganap sa ating Senado. Again, maraming salamat po, Senate President Alan Peter Cayetano. Maraming salamat po. God bless. Gippsland FM. Ayan, dumako na tayo sa ating pagtatapos ng ating programa ngayong gabi at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating mga nakasama dito sa ating programa. Ang Ay Grabe, si Alan Peter Cayetano, SP, salamat po. At ang ating Kuya Fred, magandang gabi po. Maraming salamat. Ang DJR, yan. Ang IG Music. Yes po. Maraming salamat po sa ating awitin. Ligaya sa Himpapawid. Plus ang ating Barkadahan Forever FM Worldwide Team Song. At ang ating birthday song para kay ating BP Sara. Thank you sa IG Music. Maraming salamat. Until next time mga kapatid, maraming salamat again sa inyong walang sawang pakikinig. OFW, mega loud shout out po sa inyo sa lahat ng Gippslanders. Yes, magandang gabi. Thank you so much. And then, happy happy birthday po sa ating BP Sara Duterte. Yes po. At syempre belated na yan. Pero of course, happy happy birthday pa rin po sa iyo BP Sara. And then, I want to say my deepest condolences sa Palma family, kay Ate Malu, sa pagpano ng Kuya Early. And nakikiramay po kami, buong pamilya po namin ay nakikiramay po sa pamilya Palma. Dati po siyang PNP and retired na po siya. Yes po. Yeah, ang buhay talaga hindi natin alam ano. Kasi pag mabait ka lalo na hindi natin hawak ang ating life. Nasa Diyos talaga ang awa at nasa Kanya din kung hanggang kailan tayo ilalagay dito sa mundong ibabaw na ito. Kaya pag nandito tayo, magpakabait tayo, okay? Ayan, so, ay nako. Take it easy, Ate Malu, and big hugs for you and the family. Tight hugs for you. Mahal na mahal ka namin, Ate Malu. Ang barkadahan ay narito lang para sa'yo, okay? And yes, maraming salamat po and welcome back para din kay Tita Anita. Oh, she's back. Magandang gabi sa'yo. Sana po ay naibigan ninyo ang inyong magandang bakasyon. Yes po. And then, mag-iingat kayo lagi mga katropa kong mahal. Basta sama-sama tayo magdarasal para sa ating bayang Pilipinas. Pagdasal natin ng ating senador, mga senado natin, na magkaroon na sila ng magandang isip para pag-umpisahan nila itong flood control project na anomaly nito. Dapat matapos na lahat ito. Lahat ng kurakot dapat managot. Ganun lang. Okay? And yes, mag-iingat nga lagi. Ang sabi ko, keep smiling, walang bayad dyan. And please pray for one another and pray for our country Philippines and pray for our country Australia and God bless our world. Abangan lang na po natin ang mga programa pang coming up your way dito sa Gibson FM 104.7 after our program. Till next time mga katropa kong mahal, God bless you all. Till next time, good night. Shukaran. Gippsland.